0: Program. Program menarik.
1: Yes. Napa kawin no semangat ka dito.
2: Ah, hey, napa no katatawagan to si Gumao.
3: Idang laya ba sa
0: serta pelbagai info kami kongsikan bersama anda. Dengarlah Sarawak.